Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbu safanga, ne sama kosa.